0: pre, nagkanto na ako sa doktor. Nagbakal ko hearing aid. Bao puwerte, nami, kamati na ko kaayo.
1: Tud ka pre, wala bakal mo?
0: Kaghapon lang.
1: Bao puwerte.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Tama! Minsan isang salita. Minsan pagtingin ko sa'yo.

0: sa kaadlaw. Nagpanggaanay ang Amerikano og si Kanor.
1: Galaw-gawa man, Kanor. Uy, nagtanaw kong sini ganina ba? Nahurot akong 1,000.
2: Ah, mahala gud ng sinihan na. 1,000 mag-inahurot, di ba? Nganong nahurot man ba?
1: Alang-alang, man, Kanor. Sige, kuglok ka tong tiket. Higisiyon man gud sa babae.
3: Gamay!

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
1: Kanor, ikaw na po't bantay sa bata. May kapoy na ko ba? Wala pa ko'y tulog.
2: Dali, pareho ta. Wala pa ko'y tulog. Tulogon doon kay ko. Dali, pasensya na kay ko sa bantay ng bata.
1: Sa mungka, gita niyong tawhana. Uy, dikit niyo masahan ba? Bi, ay, ako na rin magpatulog, ani. Ay, salamat. Nakatulog, Ragyod. Matulog na po'd ko.
2: Nakatulog na ako, asawa. Murag itingog ba akong cellphone? Akong kamangon. At maghinahinay kong kamang. Nahuman ang upgrade akong COC. Tama-tama mo upgrade na po ko. Sayang kayo ng builder, di matulog. Aniya na, mag-upgrade ko. Tamo-attack na ako. Kani, pabor kayo ni kinatulog na siya.
1: Kanar!
2: Padamay, ako asawa. Yes, darling.
1: Maudi ang dili ka mo bantay sa tong anak, ha? Pero pag COC mo, bangon yun ka, bisag kadlawon, kaning patilyahan eh.
2: Agad, darling, agad.
1: Wala pag yun na hurot.
2: Agad, dili, darling, ay, dili, darling. Imata ko, darling, kigilidin ako si baby kung ni mata ba. Nawa na lang ti kagipukaw, kaya ron makatulog yung kag-straight.
1: Ako pag yun imong ilaron, ha?

0: Sir, ginapabakabakam ko trabaho sa imo uma. Wala man gasaka ang sweldo. Kung magmasakit ko be, sino mapakaon sa akong pamilya?
1: Ah, mogile. Ati, sige. Inkrisan ko sweldo mo. Basta Inglesa tong ginambal mo sa kon. Ha? Ingleson mo, ha?
0: Ah, wala na problema, sir. Ah. Ingles gid lang. You make me cow-cow in your farm. No hike salary. If I die, who eat my family?
2: Abaw! Puwerte!

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Ay, Lito, unsa man ako nadunggan. Nga nang li-li man daw ka speakers kwarto. Naunsa man taong ka, do? Nangunay ka man sa imong mga board mates.
0: Ah, pasensya kay boss. Wala ko napugnan ang li-li-gid ko.
1: Oh, unya, unsa may nakitaan ni mo dito sa bangag?
0: Wa man ako naklaro, boss. Nakababag man ka.
2: Ana.

0: ni si Burnok. Basta nagtukturaok na ang manok, mabukas na kan Facebook.
1: M-O-R! Oh, permin ah!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Good morning, mga Ripa Peeps! This is DJ Kanor checking in for your program!

0: Mang Kanur! Mang Kanur! Bangun, Adira!
1: Agay.
0: Alah, kau wakani juti ba?
1: Saya wani juti. Pandamay, alas 8 naman na sa buntag. Ang akong juti alas 4 sa kadlang. Wako ka mata. Kaubo yung ko ni Musa Neron. Kaubo yung ko.
2: Hoy, Kanor!
1: Yes, boss!
2: Unsang oras ba kami on-air?
1: Boss, alas 4 sa kadlaon pa lang nag-on-air na ko para daghang maminaw sa atong istasyon.
2: Siguradong yung kahangan ni Juti ka niya wadyong kakatulog.
1: Siguradong, boss. Cross my heart.
2: O sige. Touch! Touch! Dali na, Gudere.
3: Yes, sir!
2: Unsa ta oras may sign on?
3: Boss, kinadaot ba na itong transmitter? Alas 6 na kita nakasign on.
2: Kador! Tag on air na kami sa off air pa ta?
1: Ang damay. Alas 6 na ni Andara

0: Dok, dok, mapabulong ko tani kay gamasakit ko.
1: Dali di, anong masakit mo yung dayhaw?
0: Dok, kalipaton yung balasakon.
1: Okay, sa saan na nagumpisa haw?
0: Dok, saan nang ligad nga to eh? Ay, ano na di dok man? Ngari ko di dok haw? Sino ko gani dok? Gano to di dok man?
1: Eh baw, pretty!

0: Apriot, mabaw ning suba?
1: Mabaw man, Tay Kanar.
0: Ah, mabaw pa. Kalami maligo, adya. Maligo na ko, adya. Ouch! Apriot, sabakin ko! Ikaw ka ba na mula ko? Sabakin ko! Apriot mo na ko! Mabaw na din eh! Alam man lang eh!
1: Mabaw, bitaw! Katabak mga itong pato ganina!
0: Ang dami ka, bata ka!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Yes, darling!
1: Alina, kay mga una ta, nagnilagang baka ko!
0: Uy! Kalami, bantog na humot kayo. Maglami kay higop o sabok itong dawang panahon.
1: Oh, lingkod na din ha. O, di ay sa kabaw nga, sabaw sa baka.
0: Uy! Salamat kay darling. Makatilaw na yung kong sinabawang baka. Sige na tagkaong kuwana ni Bulan para na kaya kong singot. Wala pa. Kahit namang sabaw ni Daling, di naman ni Mahigop.
1: Naman ay sabaw, nasa ilalom.
0: Noon sa magkamagluto o baka nga, puros naman ni Sibo. Sunod gani, magluto kag baka, ayaw nga pila agluto ang Sibo, labi na yung mga tambok.
1: Ay sus, Kanor, pagkaon na lang ko din na, sige pa kagreklamo.
0: Dili mago, Darling, kabalo ba ka? Ang Sibo ni baka, grabe kayo ni makakulesterol. Grabe kayo ni makatambok. Makapatiliber pa yun eh.
1: Sa mukha yun ni mo, oy. Kao na lang ba? Si Giaw-Yaw.
0: Dilimanggon, upalitan po tagtamba sa kolesterol. Tamba sa patiliber. Gasto na kayo. Mas may pa may mukha o tag-isdaan eh. Tanaw na yung baka, tambok kayo. Naliwat na ni mo.
1: Oba, sunod gani. May pa ikaw mo luto. Lutuhan na gani kaglami. Ikaw pa'y magpadili-dili.
0: Madamay, nagbako na nga kung dating. Darling, lami kayo ni, kabalo ba ka? Ang Sibo, mauna ti Maylan nga baka ang atong sudan. Igupon ko ng Sibo niya. Muna di babag sa kututunlan. Darling, lami dyan kayo mong sinabang.

0: subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali. Araw-araw, fiesta.
0: More!
3: Sa tanghali!
4: More!
3: Sa tanghali!

0: lunch na very good. Mga hits sunod-sunod.
1: More
0: sa tanghali.
1: More sa tanghali.

0: pagtapang ko. Isi pa, pre, kung pila ang ginhold up ta, pre?
1: Ay, nasa tarso, tao niya eh. Balanagin ngayon, hindi takabalong mag-isip, bro. Bigado to sa mati, ako pa pamangkuton mo. Lantaw na lang ta TV, pre. Lantaw ta kong pila ginhold up ta.
2: Abaw! Puwerte!
3: There's more sa tanghali.
4: More sa tanghali!

0: doing, kabaluka doing, kanang burabya kag kwarta dong. So palabot ni mo na ako, na akong kwarta, dili dong, kanang mura kag kwarta dong ba, kung mawala bitaw ka, maglisod yung kong buhi dong.
1: Ay! Ana!
2: Sarap ng adobong siksik sa Rekado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo sa araw-araw na piyesta. Busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.R.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more
4: sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
2: Wow! Ang sarap magkamay!
4: More sa tanghali!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: This is the Philippine Lotto Draw! And your host tonight?
3: Isa na lang yung kanumero. Isa na lang yun. Mudaog na yung 3 million sa loto. Isa na lang yun. Kala.
4: Number 5.
5: Number 5?
3: Yes! May gawin! May gawin! Daog ko! Daog ko 3 million! Yes! Thank you! Thank you! Mudaog yung 3 million. Karoon ka. Maghipos na ko. Biyaan na ko lang ang asawa. Kidato na ko. Milyonaryo na yun ko. Ah, yun ang pa. Ang resibo na ko sa loto. Aramal din ako itong ibutang din eh. Asaman itong resibos loto. Naarag ito din ba din? So pwede mawa ito. Di na ko maklaim akong 3 milyon. Asa naman ito?
1: Kanor, nagunsa mang kadiha.
3: Pagdami, ako asawa.
1: Kanibang resibo sa loto yung muhang gipangita?
3: Yes, darling. Kanag yun kay, kabalo ba ka, darling? Umidaw itong 3 milyon sa loto.
1: Kabalo ko, kaya nagtanaw po ko sa kwarto. Unya, unsa may plano nimo? Si Batan ko nimo? Ha? Mulayas na ka? Kay milyonaryo na ka? Ha? Ha?
3: Dili, darling, oi. Kwartahan na ta, darling. Lana tay 3 milyon.
1: Unsay kwartahan? Daghan pa kay tagutang kanor. Kulangan pa ni 3 milyon. Muna, ayaw pagdahom. Nga napa kay maimo ane.
3: Ba? Tama o sakto yung kay kadaglim. Mawag yun na yung sakto. Ang dami. May pinag-isay na lang ang resibo. Kasi managyapon di ka mapuslan. Di managyapon ko makakwartaan eh. May paminit pata na lang ko sa longgong.
6: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
7: More sa tanghali!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pa more.
3: Hugot pa ma.
4: Besh, hindi ka mapasugot ng taugon kanila tanga tungkol kay nagpalangga ka sa sala nga tawo. Sa trot lang, sino mas tanga? Ang tawo nga nagpalangga? O ang tawo nga nang biya, bisan kabalo siya nga ginapalangga siya sang tampad?

0: Ay, amun yung pre ang elevator na ginatawag. Kaya namin, no, nagasaka, panahog lang siya, no? Pre, ipos ka lang, ha? Don't worry, ha? Damo ko ni kwarta, pre, bago lang ko na maligya, karabaw. Ha? Sakpon na ka, pre. May ideya ka, pre, kung tagpilay ang plate, eh.
1: Oo, dili ka magbinugog, dili magpainuranti. Use magbayad. Wala pagali na ningil ang konduktor.
2: Abaw! Puwerte!
3: Mapapadighay ka sa sarap! Araw-araw, fiesta! Dahil ang saya, non-stop!

0: Tagal? Ano ba to? Tagal? Tagal, oh?
1: Ah, Inday! Si Sir mo ito! Na plat yung bisikleta ko eh. I need cash.
2: Aro, dugudugugang ka no?
1: Ha?
2: Dugudugugang ka?
1: Dugudugugang? Si Sir mo nga ito eh! I need cash! Naplat yung bike ko!
2: Hi! Bako ka man si Sir!
1: Si Bakit?
2: Sir? Bako manin na yung upot sa koy ni Sir!
1: Ano?
2: Honey buns!
1: Aw, honey buns?
2: Honey buns!
1: Maad ba ko man? Hindi ka si Inday ano? Sino ka? Ako! Anong ginagawa mo sa bahay namin, ha?
2: Hello? Ako si Inday!
1: Budol-budol ka, no? Anong pigigipan mo sa arong me? Ha? Asan si Inday?
2: Hello? Ma'am! Ma'am! Pigapot si Inday! Ma'am!
3: Sisay on Budol Budol. Abang nga.
4: Jerome, kadaiman daw ang mga serum. Permina!
5: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Boss, gipatawag ko doko ni mo, boss.
3: O, gipatawag ta ka kay ano na kay sundoon sa airport karon. Si Alex, taga Manila na siya.
2: Boss, wa ba kailangang masugo dito, boss? Nagang pagay kong trabaho na sa opisina. Ano nga kung may mong sugo na na?
3: Ay, nagun sige reklamo ni Rakador. Ikaw mo sundo nito, kay ikaw may sinaligan rin sa opisina. Lakaw na nito, kay basig malayt ka. Pagdali.
2: Yes, boss. Makasapot yun niya kung amo ba. Upawan ko magiging madugay ba.
4: So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me.
2: Asa naman yung tawanan ni eh. Kanigan lang Alex, OA kayo. Mag-taxi na lang dahil sa paingong opisina din sa katultol. Kalamay yung pangahon ko magiging ron. Madugay pa doon kayo. Kalukahuras na kung naghulat ni Riwa pamabot. Pantay na dukas ko arong Alexa ka ba talaga? Kutukutuhon mag-uti ka makit. Anta ka rin ba? Kutukutuhon, uti ka.
5: Excuse me. Ikaw si Mang Kanor?
2: Hoy, Miss Beautiful. Oh, ako si Mang Kanor. Ngano di ay?
5: Ako di ay si Alex. Ako tayo mong sunduun.
2: Pandamay, wapa man di kayo ni si Alex. Yes, ma'am. Ikaw man di ay na, ma'am. Ay, pasensya na wako kabantay.
5: Ganyara ka naghulat din, he?
2: Ay, wala, ma'am. Ay, bagura doon ko nabot, ma'am. Mga 5 minutes ago lang yun. Timing doon kayo mong pag-abot sa akong pag-abot. Uy, ang gila doon ka, gwapa. May hanak ka.
5: Sigurado ka, ha? Basin o gila ay kaghinulat sa ako, ah.
2: Ay, wala, ma'am. Ay, may sa pagpinaka-oras ko maghulat din, ma'am. Hulaton, doon ka, ma'am Alex.
5: Ah, sige, tara na. Ato na ta sa office.
2: Panamay, kinunitaya akong kamulit na guling hands na mundo, ha?

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ibibili kita ng salvavida. Kasi malulunod ka sa pagmamahal ko.
2: Eh!

0: Mare, mare, mare.
1: Oh, mare. Ang bata ko balaga, paminit gid nga magbra.
2: Ay, ting nga, abilan edad niya ha?
1: 13?
2: At yung okay naman ang mare nga 13?
1: Anong okay? Lalaki gurong anak ko? Si Junior bala?
2: Ang ihado ko?
3: Puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Regis, tiga pagi murah namanya nasi guak-guak. Itu anak separi turun.

0: Oh, Mangkanor, okay na ni imong bumbilya.
1: Ay, salamat pa rin, Toro.
0: Pero, wa pa rin naman. Ayos sa hilante kay Mangurinte.
1: May problema na pa rin, Toro. Mainit sa tapasag din na balikan lang na ito na.
0: Oo, tara.
1: Oh, doon na ba sa pamainit update yung kay kang kanahanan ka? Tara.
2: Uy, very good. Nani mga bulb? Eh, namino po niya nga kung umagad sa kuha ba. Daw be, pasigahon na nako. Ngit-ngit ka ayo da. Sunog man alam minun niya. Ani ah?
0: Mangkalor, imong ugangan na kurtihan.
1: Unsa? Diyos mio. Mitindog ay... Mitindog ang iyang buhok mo na nagnaog troll. Bira!
2: Nauhaw
1: na ako. Ang akong buhok. Ba't na may wig na rin
2: yung buhok sa ngulangan?
1: Lahing kang daw.
2: Napanit na gumagol pa. Wala na ko'y buhok. Kanon.
1: Hindi mo man ang giyon gawa pa na mahuman ni Toro.
2: Ayaw mo.
1: Ang akong ugangan. Tor, talawang na ako sa ugangan. Murang pantag kagipakurintihan.

0: Good morning, Mrs.
1: Good morning, Doc.
2: Mapacheck ako tani, Doc.
0: Ay, man ang problema mo, Mrs. Hao?
1: Ang chan ko ba na, Doc? Kadako na git. Dugay na ko nagabusong, Doc mo. Pero natingala ako, Doc. Nga anga, kadugay ka dyan, Hao.
0: Abi, Mrs. Sige, Mrs. I-check na to, no? Mahigday-gday. Okay. Okay, Mrs. Ang unod sang chan mo, hindi siya bata, no? Hangin siya, hangin.
1: Pagtarong, Doktor, ha? Ano nga hangin? Ano mamacheck mo sa bana ko? Bomba sa bisikleta?
3: Abaw! Puwerte!

0: Isa ka pasyente sa mental hospital ang nagakanta samtang nagahigda ini nga gakaya. Sang tapos ang kanta, nagapaili siya kagin pamangko siya sang nurse.
1: Ay, to. To, nga nagapa ka naman?
2: Tiki side B na nong.
3: Bow! What the?
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Kaysa pa'y sunod magpatuloy niya. Sige na, mga talawan kayo mo mga bata mo. Ikaw, Apio. Sige na, patuloy na.
2: Hindi ko magpatuloy, Mang Kanor, kay sakit kaayo.
0: Si sakit? Ikaw, bata ka talawan, yung kayo ka na kasi na. Patuloy na, patuloy na.
2: Hindi ko.
3: Oh, sige na, sige na. Ato mga wapay tuloy, linya na. Labong naapay operasyon tuloy din sa itong lugar.
4: Manakit sa sunod dira. Pagkangon na ito na kipradali.
3: Uy, ikaw, Bugnoy.
5: Sige na.
3: Sunod na. Ay, nagka-hadlock dira. Di ba ingon ko ikaw ang pinakaisog sa iyong lugar? Karon makita na ito na iyong kaisog.
0: Dini, mangkul. Ako may pinakatalawan sa mga kul. Sige na, Bugnoy. Patuloy na ito. Talawan po kayo kabata ka. Patuloy na. Dini, nagigil ko.
4: Basta na dira. Sige, hilak-hilak. Adi, ako. Kisa sunod.
3: Oh, last na lang ni. Si Mang Kanor na lang.
0: Masaya ko. Sa pagto na mas kuhawa ko tuli.
3: Pwakon siya kayo tuli. Pwakon inilinya ka diri, di ba?
0: Ayaw kong pasangin di ikaw. Nagtuli na ka. Waka na tuli. Kaya waka mi tubo. Ikaw ang wana tuli. Dili ako.
3: Mang Kanor, kapalo na ko ni mga waka ay tuli. Maunang ikaw nang sunod. Pagdali diha. Talawan.
4: Kanor, magdali niya, kinagdali mo ko din eh. Nag-ugong, nag-ugbayabas.
0: Madaming tuliyon yun ay ko. Di na may mamusak ako sa lubi. Ano yan?
3: Si Mang Kanor, ikat-kat sa lubi.
4: Uy, Kanor, naog niya.
0: Di ko muna ako dire. Di ko bang patuloy pag buot na mo. Buot na yung baday na.
4: Hoy, Mang Kanor, naog niya. Laro kay putot mo.
0: Madami, di gimaw nga akong putot. Di lagi ko magpatuloy pag buot na mo. Tanaw na ito, makaabot pa mong sakanin lubi ng atas kayo. Di na ko nila matuloy.
4: Hindi rin ka magpatuloy, ha? Ani ah, sensohon ko din lubi. Ani
0: Patumba na lumi!
6: Fully loaded! Maramihan! Solgas sa tugtugan!
7: Let's get it on! Let's get it on!
6: More sa hapon!

sabay. Hindi na ka-meth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick,

Alam ko maraming nakamasin, dama ko maraming nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang hindi nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala

0: Darlene, pag walay dunggan, mag-arayos pa ba ka?
1: Siyempre, dili.
0: Kung wakay tudlo, magsuot pa ba kag sing-sing?
1: Siyempre, dili, pod.
0: Unya, ganong nagsuot-suot makagbra?
1: Sa madya, ikaw man ganay suot-suot og brief?
0: Pandabay.
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Woo! Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na everything on it radio show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More. 3 to 6 p.m. Lunes hanggang Sabado sa MOR.

0: masing-masing na.
1: Masing. Oh, ano ka ba eh?
0: Ha?
1: Ano ka?
2: Aw! Oh, iuragan ba ako naman sa araw?
1: Aw, oh, nata!
2: Amakwan, sukod-kudan, nagigibong masinggan.
1: Ano nangyari?
2: Nagbratatat ako.
1: O di, anong kinibo mo?
2: Aw, oh, siyempre, maada pa man ako. Baad mawan time baga. Difícil na.
3: M.O.R. For life. My only radio. More music sa M.O.R.
4: Meron.
3: More sa hapon.
5: My only radio.
3: More sa hapon.

0: Anyo! Anyo! Gresin mo na din ng katamad ka na! Tanong na daw sa magparagay mo ng boradol! Account mo an?
1: Hindi. Pero hindi ko man mapalayog ang langka.
0: Ano na sabi mo, ano na?
1: Sabi ko tabi, hindi ko man mapalayogan ng langka. Palayogan ng langka!
2: More variety in the afternoon.
3: Mga hits noon.
2: Mga hits noon.
3: Mga hits ngayon.
2: Mga hits ngayon.
3: More sa hapon.

0: More music. More music. More variety.
1: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Ay, salamat! Nauman na yung taon kong panglabas ako mga sanina o pantalon. Ugas yung kayo.
4: Ah, Sir Mangkanon, naabag ko kay labanan ni Riay.
3: Unsa? Unsa ba na?
4: Napay ko andiri o punda, habol, bedsheet, malong, napagay carpet, laban ba na ni mo?
3: Unsa? Ganong ako may mo labana? Kabalo ba ka nga, bago ako na maglaba, karong palabon pa ko ni mo? Kanagana na, ikaw may yaya diri. Ganong ako may palabon ni mo? Uwa kay katungod, gasugo-sugoon ko ni mo, kay amo ko ni mo.
4: Sir Mangkanor, dili man ako nagsuguan na imo ang mga asawa.
1: Kanor, unsa naman po di mong gihimuan na itong yaya? Ikaw ang manglaba kay mamalingke ming duha. Kasabot ka? Ay nagpalag diha!
3: Dili darling, ang akong pasabot. Tama-tama yun kay mong ubanon si Yaya mamalingke kay ang imong mga palaliton bugat pabayan na. Dahil mo bit-bit. Ako rin bahala mo kusukusuan ng mga habol, carpet, mga bedsheet, mga punta. Ako rin bahala na tanan darling. Bugat na ba kayo na labas? Pantay na yung kang asawahan ka makabaw sa iyong kunay mo. Wala na rin, ingon ko, sugdan na akong laba ang karpet. Pagkuso na ko. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3.
5: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Tay, tay, ano nang sex man?
1: Sex, na ano, mga pamangkot ni pangtigulang man naman. Ang sex, anak, amoy ng ginatawag nga ultimate expression of love, no? Nga ginhatag sa aton nga Ginoong Hesukristo para sa mga married couples. Pamatuod ina sang himpit nga paghigugmanay sang duha ka tinuga.
0: Ayaw mo galing na, tay? Bukalawig-lawig ba? Amo na din butang ko sa akong biodata.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dong, unsay mong gusto nung pagdako ni mo, dong? Ah, gusto ko magdoktor. Ako, dong, gusto na ako pagdako na ako. Kanang, ulaw man ko, eh. Kanang, gusto na ako pagdako na ako. Maimo ko.
1: Ana!

0: Ano? Oh, ayan sa papel na yan.
1: Ito yung listahan ng mga takot sa akin. Lahat ng taong takot sa akin nandito.
0: Patinga, patinga.
1: Yan mo.
0: Takot sa... Eh, ba't nandito pangalan ko? Lalabang ka sa akin, lalabang ka, ha?
1: Ay?
0: Ayan, oo.
1: Naku, napagpalit ko. Magbo-birthday ka, di ba? Eh, dapat pala doon ka sa may birthday. Kaya erase ko to, erase. Hindi ka kasama dito. Massage, gusto mo birthday mo naman eh. May foot spa.
2: Mix of rock. Pare ko, amo si Mix of rock.

0: inap ako di sa kanto, hulaton kong akon bana, landion ko siya. Kuno abi, call girl ako. Ah, ara na siya. Sir? Barat, walang bala ako, sir. Hamot ko bala, sir? Sumuti ko bala? Te, game ka, sir?
1: Hindi ko misa.
0: Ay, nga sir, how? Anong naindian mo sa akon?
1: Hindi ko si mo miss kay... Pareho lang kamay tsura sa asawa ko.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Pre!
3: Oh, parang kanor!
2: Matay, pre! Lahi lagi kay mga batanon rung panahon na. Tanawan ng dalaga sa atubangan na to.
3: Oh.
2: Pwede kasikse, hamis kayo. Naka-nursing pag-uniform. Mugi na akong witness, pre. Makakita kong nursing. O niya, makakita kong puti nga pa, pre. Maluya na yung kupre.
3: Oh, mauba.
2: Tanawan ako na, pre. O, batanon ba kayo? O sa mangga pa, pre, mangga sibo. Pwede hinuga. Ay, makapanglimbaw itong balahibo, pre. Tanawang sampot, pre. Makapanudlong kawatan. Pati kaigwan. Lahi na yun ang mga dalaga ron, pre. Mamods na kayo. Murag julin. Way pakay.
3: Ah, kana. Pareng kanon. Ako ba ng anak?
2: Mau ba? Mugod na akong ginahingon mo, pre. Bantayan ko din mo na yung anak sa mga daotang elemento. Kaya kagagapalibot ka ron na doon ay daotang tumong ang intensyon sa mong anak. Nga gwapa, raba kay liwat ni mo gwapo. Baya ka, pre. Di ba, pre?
3: Oo. Panilap pa ka ganina, pre ba?
2: Ay, gana. Madyo ko mo storya, pre. Kaya makasigawang sa pre nga mo to na itong laway o kalit. Ingon anak na kong storya.
3: Habi magod akong type ni mo kong anak, pre.
2: Ano ang sagong ka, pre? Mas type ni ka, pre, kaysa sa mong anak, pre. Okay kay ka, pre.
4: Oh, kung mapatay ko gani, bo, hindi mo ginpagbaligya ang 12 hektaryas nga duta sa likod balay tato, ha?
5: Titay, paano ko to ibaligya kay hindi man to aton duta?
4: Bugani, ambal ko si mo, hindi mo pagbaligya kay hindi to aton.
6: Wow, puwerte!
7: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Dong, nakinailan nga ka ng bangko, dong?
1: Ha? Dagan man, ngano man?
0: Kay ako nang i-deposit tanan akong gugma sa imo,
2: Ana!
3: More music on my only radio. Now,
4: more sa Gabi Express.

0: kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Hi, I'm Lito Inglesero.
2: Oy, paring Lito, naunsa man ka nga, murag ganina mga goal kayo.
1: Bad trip pre, birthday sa akong asawa. Ako siyang giregaluhan sa iyang gipangayo. Nasuko man hinuon.
2: Nasuko siya? Unsa man iyang gipangayo day?
1: Ingon man siya nga diamond. Di akong gitagaan og bara ha.
3: Ana.
4: More fun.
5: More music.
4: Side by side.
5: Just enjoy the ride.
4: I can send you into overdrive.
5: More.

0: manamit.
1: Simhutan kag saburan ang manamit nga kalanon sa Jol Mac Chow Fast Food.
0: Jol Mac Chow Fast Food.
1: Tilawi ang ilang mga specialty katulad sang batuan nga may chocolate toppings, bitsukoy with gravy, sweet and sour nga alupi, macaroni salad with bagungot, club sandwich with binuro, kag hot and spicy fried chicken with floating tabagaak. Jol Mac Chow Fast Food. Dala ang inyong pamilya, katropa, kabarkada, kerido o konkerida sa lugar nga manamit ang kalanon kag madasig ang serbisyo. Jol Mac Chow Fast Food. Wala ka pa ka-order and sigida na dulong dayo ng imo pagkaon. Kabisan wala ka pa nakakaon, ang gin-order mo madasig man ini nga himuson. Jol Mac Chow Fast Food.
0: Jol Mac Chow Fast Food.
1: Dali na kag hingabutan kay base indi mo na ini maabtan.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya! Si Mangkano!
3: Batar ka. Kung wala ka na disiplina sa imong ginikanan, ako'y mo disiplina din mo. Go, dire! Dali, dire! Lakaw lagi ka. Tama na, anak. Ayaw na paghilaki. Di palakaw na ako ang bata. Hadlok lagi bata sa kuha.
4: Thank you, Tate Kanon!
5: Kinsa may nag-away mo na? Itunlo!
6: Kanon, kanon, tiguang!
5: Kana! Huy, tiguang! Nanong ipahilak man mo na akong anak? Balag ka? Ha?
3: Ay, sir, may adlaw din mo. Kanang imong anak manggod, basta butan na. Giawayan niya akong anak. Kulay bahala disiplina niya akong anak, sir. Ay, palang di anak. Hilak-hilak kamay, hilak-hilak kamay.
4: Nanong hilak, manggod?
3: Basta hilak kamay, kamay lang, hilak kamay. Kung bata ka, wala diyong ka ng tudluan. Di bagay tudluan, takang sakto pamatakan na dili, mga away. Tara lang, sipat na dahil nakita ko kay lawas na.
7: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
8: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
7: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: yata ka mo?
1: Ate ga, malipayon ka man sa akon.
0: Uy, nobyeta ka mo?
1: Ate, base ga, ginatunto mo lang ko.
0: Uy, nobyeta ka mo?
2: Aba!

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, diba? Uy, andam na ang next song. Kanta na!
1: Tamol! 3 plus 1!
2: 4?
1: Ikaw naman niya kariyang! 1 plus 3! Sige ko gin! Patinganin mo na yung pamangkot! Ako gin, gin, gin, ginatukso! Ako! Ako! Ako!

0: darling. Yes. Usa man, darling. Pamalhin na ito sa mansyon, ha?
1: Ha? O unsa mamalhin og mansyon? Pamutos din ha. Unya, layas dayon.
0: Panamay.

0: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Oh, Mang Kanor, saan naman eh? Pildi na yung mga Cavaliers! 3-1 ang skoro!
3: Pildi naman ka, loser! Nakainay mo ang mga team!
2: Boo! Boo, Cavaliers! Boo!
4: Usay, Cavaliers! Boy, Golden State Warriors ko, no? Idol, kailan ko na si Stephen Curry. Kay Mikey mo, Trepos. Pariha ba may tirada? Kailan mo naman ang dulat, ha? Pina Stephen Curry ang akong tirada.
3: Di ba, Cavaliers, mag-iun mong idol?
2: Oh, bitaw, Cavaliers bitaw ka, di ba?
3: Mag-iun mo yung maglagawin ni LeBron James, ha?
4: O sa LeBron, di ko ganahanan mo rin si King Kong. Di ko ganahanan ang tawanan, ha? Golden State Warriors ko. Go, Golden State. Go, Golden State.
5: It's over! It's over! The Cavaliers are NBA champions!
2: Sus! Saya nga tong duwa! Uy, nasunog na sa akong kwarta da!
3: Alagong tagod! Uy!
2: Mang Kanor, ang saon man nato ni? Pildi man ta! Ikaw gyud nagdagbalas ba?
3: Ikaw gyud malasun, Mang Kanor ba? Muna pilding Golden State!
4: Usay ako! Dugay na kong Cleveland Cavaliers do! Mata pa kong Cavaliers na nga kong team! Suya lang mo kay napildi mo! Susama ninyo si Per Butalo kayo! Champion! Go Cavaliers! Go Cavaliers!
6: My Only Radio plays more.
7: More Sagabi Express.
6: More Sagabi Express on My Only Radio.

0: Yala ba ito mano? Tako may ba to healthy food? Dito yung vitamins, tato matu. Ketal dito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Buknoy! Buknoy! Abi, tawag ito si tatay mo sa cellphone. Kagabi na, wala pa kapuli.
2: Okay, Nay.
1: Oh, di ano na? Natawagan mo na?
2: Oo, Nay. Natawagan ko na. Pero babae man itong nasabat.
1: Ha? Babae? Hambal ko gid mo. May iba nga babae si tatay mo. Te, naistorya mo? Naistorya mo? Anong ginhambal niya sa imo?
2: Hambal na, Nay. You have zero balance in your account. Iwala ko nalang yung patapos kay damata pobre man itong magambal.
1: Ay, abaw! Ferte!
3: More sa gabi! My only radio plays more
4: sa gabi express!
3: More sa gabi express!

0: Saman. Kapoy naglaning kalibutan na ba? Kanibita akong kinabuhi, paragwa na yun ipadulngan ba?
1: Oo, dayon.
0: Kalang pwede tudluan ko ni mo asa padulong sa imong kasing-kasing.
2: Ana!

0: tay. Nga, pamangkutang teacher ko kung ano kung ubra nyo.
1: Ihambal lang sa mga teacher, anak nga carpenter.
0: Carpenter? Anong carpenter tay?
1: Carpenter! Tagapamintura sa ang kotse! Carpenter!
0: Bow! Wante!
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: si Jose. Hindi, gali. Ako si Andres. 80 anyos ang edad, kag pumuloyo sa barangay Himaya, Los Angeles, California. Nagkasaper ako sa high blood, diabetes, cancer, osteoporosis, anemia, sore eyes, sore throat, eczema, tuberculosis, kag timos-timos. Pero sa nag-inom na ako sang Asig-A herbal capsule, amat-amat nga nag-ayo ang akon pamatyag. Ang kolor sang panit ko nga moreno sang una, nanginyelo na. Ang tangkugo ko sang una nga nagahugot mag-high blood ko, subong mayami na. Ang blood sugar ko nangin maasin na, kagwala na ang akon tuberculosis kay natunaw naman ang akon baga. Ang initanan tungod sang Asig-A herbal capsule.
1: Asig-A herbal capsule. Himuini sa binukbok nga ulo sang lansang, nasunog nga bulbul sang kuring, utok sang lamok, kag tagipusoon sang tumbak-tumbak. Mayara man ini nga luha sang pawikan, kag tagok sang saging. Asig-A herbal capsule. Asig-A herbal capsule. Gani, kung gusto nyo man nga madula ang inyo masakit sa inyo kalawasan, magmano, mangin kibulon, kag kabalan sa tanan nga balatian, mag-Asig-A herbal capsule na kita. Asig-A herbal capsule, available sa mga baligyaan nga malapit sa basurahan.
2: Definitely no therapeutic claim.
3: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Raw siya man yung classroom nila ni Apiot nga pati mga limuota. Ugaw pa dyan kayo niyang classroom na pa yung mga parents po dyan siya mga classmates, mga bulingit kay daw. Mas gwapo pa ko. Sama niyo. Pero sige lang, kay Baudu ko nga honor gini si Apiot. Mo nang ipari ko. Ha! Bright ko, di wat guna sa ko ah.
3: Good morning mga parents!
4: Hello ma'am! Good morning ma'am! Good morning,
3: ma'am. Okay, welcome po sa PTA meeting. So, kabalo man siguro ta kung sa ang purpose aning nga meeting parents, no?
2: Usa ba niyo? Boring magkain ng mistrahan eh. Laay magkain din. Duka naman ni Lungko. Pewa ko meri na. Kaya ba umang kong pasar ng champion? Ano ni Anhe pa man ko? Kapoy-kapoy lang kong Anhe. Kalas-kalas lang kong pamilite. Pati pagi yung alimuota. Duka na siya. Katugo na dukay ko.

0: Sir, sir, sir. Anong nagtulog-tulog lang man ka?
1: Padamay. Ay, ma'am!
0: Kahibalo ba ka nga itong asunod ng grado sa imong anak na si Apiot?
1: Hasta bugnawa ni mong tingog, ma'am. Uy, makatulog doon kas kabugnaw.
0: Muna! Sa imuha gada naliwat si Apiot? Tulog-tulog lang man good kagod. Unya karon, balik-balik ko na po nato ang istorya.
1: Di hadyo ko bilib ni mo, ma'am. Muna sakto nga maestra. Concern kasi ang mga estudyante. Dili sa matuban, napasagdahan lang. Oh, tanawa, di lang mayo nga teacher. Siksina, guwapa pa dyan. Labi na siguro ikaw ang magtutor kay Apiot. Ang labaw na yung tagaan, pa dyan kunin mo si mong number, ma'am.
0: A number lang di ay? Oh, di ara ko ang number, oh.
1: Madamay, buhata yun ang number. Impatso dyan ka, mistra, ha, karun.
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
3: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Love, love.
1: Ano tani?
0: Ang ano regalo mo sa akin kay birthday ko bala?
1: Secret.
0: Uy, secret, secret. Ikaw bala ang napakilig mo. Ikaw bala pirmi mo. Surprise ina siya.
1: Hindi na iya surprise. Insakto na ginahambal ko sa imo gani. Ang regalo ko, secret.
0: Ha? Secret?
1: Secret? Kay para sa ilok mo nga, perti ka itong.
0: Ayabaw, perti!

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan, imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 na tang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kamutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good ni.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor. Kapalit na yung flower horn. Dako kayong agtangang ang flower horn. Burot kayo. Napagay Chinese character ang kilid. Masabutan eh. Mang Kanor. Pogi. Ibutang sana ko din rin sa butanganan. Pagpalit ko ang dakong aquarium. Alang sa kong flower horn.
3: Ay, kalagot. Akong giparibad ni kunot akong buhok. Gutom na hinuong ko da, lugi kinahuman. Nagkutoy na nga kong tiyan. Wapay sudan dire. Ah! Kutsa mo na! Tilapia! Anong may isda ni sa salog? Tama-tama. Petuhon ko ni kay gutom na ko.
1: Tanda ko. Bugatan yung aquarium mo eh.
3: O, Kanor! Asa makagikan? Gigutom na ka? Ako man akong kaon.
1: Ipalit ko ang aquarium ma para sa akong isda. Yun na pa. Kagita ka itong isda diri mga akong ibutang sa baunanan?
3: Isang isda?
1: Katong isda diri, wabali ka na kitang isda.
3: Asa ka itong dilapya? Ako nang giprito kaysa makaon og ireng. Mga ganit party na kong busuga kay liman mo na sa katambok pati ang tangi burot. Dami kayo ka, Nor.
1: Panamay, ikaw niya, flower horn. Ama, nanungin mo man itong ikaon. Nipalit ka niyo kong aquarium kay buhion ko to.
3: Magbuhay kang tilapia na rin. Unsa ka, Kanor?
1: Pati itong tilapia, flower horn to.
3: Flower horn? Flower horn na ito? Mandong na mo nagnilamban ang aking ulo. Taksin kong kaipong.
1: Panamay, niburot ang agtang sa kungangan.
3: Ano niburot pa niya kong agtang?
1: Nihubag ang agtang sa kungangan. Mura na siya daw, flower horn.
3: Kanor!
1: Nagulayin na niya daw.
3: Kanor!
1: Puslan man nawa na akong isda. Ikaw na ko'y butang sa aquarium.
3: Kanor! Kanor!

0: Boss, boss, ma-apply ko tani trabaho. Talented ko bala kay damo na balaan.
1: Ah, damo ka na balaan ah. Aber, aber, ano na balaan mo?
0: Boss, kilala ko balang imo asawa. Kagbalaan ko man, boss, kung diin mo ginapuyo ang imo kirida.
1: Na, ano man ang imo iya man? Oh, sige, sige, sige. Baton ka na. Sana mo gusto mong pisa? Subong dayon?
2: Wow! Puwerte!
3: Kapag may you and me, there's more.
4: The soundtrack of your heart
3: more sa gabi
4: is on M-O-R. More sa gabi. More sa gabi.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta! Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Okay ba tayo dyan, mga chong?
2: Kung ikaw ay bola at ako ang player, masushoot ba kita? Hindi.
3: Yeah.
2: Para lagi kitang mamiss.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Yes! Kamay na lang doon ang bilid! Punaong na doon niya akong kabalis! Uy! Si Castrofe na lang isyat! Lebron, isyat! Isyat! Isyat! Padamay! Nag-brownout! Nag-brownout pa ni! Ay! Uy! Ganun nag-brownout pa ni mo! Champion ng tatukong team! Padamay! Ganun na bola! Tawagan na kami!
3: Good day! This is Double Light. How may I help you?
2: Ayaw! Sige! Good day! Good day! Diya! Ganun brownout naman po na din sa mong lugar! Kabalo ba kang gata na kong championship?
3: Sir! Relax lang po tayo, sir!
2: Ayaw, sige, relax, relax. Di ko ma-relax kayo mo, champion na akong team. Abi ba na ako sakto nga to surprise kurente? Nga nung sige maya pag-brown out.
3: Sir, ingani mo ganun siya, sir.
2: Ayaw lagi kong ingana, ha? Kay balo ka. Dugay namin gaantos, aning sige na lag-brown out.
3: Sir, natural yun ang awa mo'y kurente. Kinaputlan man mo. Bayad-bayad mo bang may time?
2: Pandamay. O ba? Sir, sorry, wrong number. Sige, bye-bye. Pandamay, ang akong asawa. Yes, darling!
1: Kanar! Nga nung ulat ni Kurinti, ha?
2: Brownout, darling! O, sa bagong kamura makagwanaanan, ay, nai-rotational brownout!
1: O, say, rotational brownout! Nga na may Kurinti ito mga silingan, ha? Nga nang kita ramay wala! Wala na po, di mo gibayaran ang bill, no?
2: Darling! Nag-brownout lagi! Lain ng rotational brownout doon, kay dili na kada lugar! Kada balay na ang brownout!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: sana ng ginusto ko. Iba ang gusto. Mahalin mo. Iba ang mahal.
1: Okay lang. Eh, mas pa naman talaga sa'yo.

0: sa gate sa langit. Nagtindog si Senyor Kanor.
1: Oh, kamong duha ka mga kalag. Pagkuha na mo priority number.
2: Excuse me, Day. O sige ka matyan ni mo?
3: Ay, da. Atake sa kasing-kasing. Sakpan man guna ko akong bana nga. Gadala og chicks sa mua. Kung gipangita sa balay, akong gitanaw ilaw sa kama, garahi, aparador, what, jod? Kapoy na lang ko. Na-stress ko mong giatake ko.
2: Hala ka, ano gun gudi ay? Milili ang taga sa sulod sa refrigerator, Day. Buhi pa ang tatangduha.
4: Dapat.
5: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
6: More sa gabi.
5: More sa gabi.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo! Si Jackie G. Este. Kitalya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Benaya, mangkantaan niya ta!
1: Like we've got our first real job.
2: Namnoy!
3: Dok! Gari grabe ng referensya ka ning talinga ko.
2: Prata,
3: pati atot ko dahi ko na nadudungog.
2: Oh, iyo?
4: Resitahan ta ka ha?
3: Iyo, sige Dok.
4: Ay, yun eh. Mm. 3 times a day.
3: Iyo po.
4: Mm.
3: Para sa inyo, Dok.
4: Pampakusog ininok kay Atot.
3: Salamat.
4: Pampakusog ininok kang Atot. 3 times a day.
5: M.O.R.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada? Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Itaas ang sweldo! Itaas ang sweldo!
3: Salamat, salamat! Kamong mga kaubanan na kong ngari sa trabaho. Kaneng gibuhat sa atong amo. Dili na ni makatarungan. Dili ni makatao. Dili na ni maayo. Munang magwelga kita. Kinahalan, itaas ang atong mga sweldo!
2: Itaas ang sweldo!
3: Mauna, mga kaubanan kong diri sa trabaho. Akong istoryahon ang atong amo kung dili niya patasan ang atong sweldo. Mangundang tangtanan sa trabaho! Damay, si Busing.
4: Oh, unsa may problema diri Mangkanor? Unsa man ni? Nganong waman mo na trabaho rong adlaw nga working hours pa man ron? Kinsa may napasiog da ini?
3: Boss, Busing. Ambot ani nila, boss. Eh? Nganong nagrali-rali ni sila dinhi? Ako gani ning gipangasaban. Kaning, hoy, kamo ha? Wa mo makontento ana yung sweldo. Mangayo pa mog uminto nga dako na kay mog sweldo. Kani sila tanan boss. Wa nga wa gani iwaw. Mga way utang ka bubuton. Hoy, kamo, pamalik mo sa inyong trabaho. Pamalik mo. Kamo magtapok-tapok na pon mo dire. Pagtanggalon gid mo namo sa trabaho ron.
5: Tama, boss. Si Mangkanor, naguna-una.
4: Ikaw mo daw nag-leader-leader. Ano sa mani?
3: Wala, boss. Ay, maunganin na ako. Kay dipensante ka sila, ha? Masayong ka, boss.
4: Wala ganahan ko, anak.
3: Kada, boss. Okay, dugay ka, boss.
6: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might be as simple as water. Staying properly hydrated is the foundation of good health. Aim for 6 to 8 glasses of water every day to keep your system running smoothly. Water is essential for nearly every function in your body. It helps regulate temperature, keeps your skin healthy, and critically, supports sharp brain function and steady energy levels. Don't wait until you're thirsty. Keep a glass or bottle nearby and sip throughout the day. Drink more water. It's the simplest way to boost your brain and body health. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Michael, laug-laug ga daw ang saminkil mo sa tricycle. Termina!
1: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ang chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ang chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy tickets for feeling on my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More
6: sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Praying for days na ako na misis.
1: Ah, maglit. Anong yung regalo mo siya, bre?
0: Ang bali ako na prebisan. Ano lang basta may diamond.
1: Ah, may diamond. Tinano man ginatag mo siya, bre? Malahalon, guro, no?
0: Ah, hindi, gin man, bre. Bra, tuhon man lang to, ah. Eh, ginbaklaan ko lang to, bra, ha? Sold na?
2: Wow! Puwerte!
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: I'm not a one can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Madam, paki-describe po kang taong nag-hold up sa emo.
1: Naku, kuya! Hindi po ako pwede magkamali! Siya yun! Siya! Iyan, no? Iyan! Iyan! Maitim! Panot! Tagyawaten! Pango! Bungal! Pandak! Siya yun! Siya!
2: Sige! Mamintas ka pa! Perfect ka? Perfect ka?
3: Kapal na to!
1: Siya nga yun! Ikaw yun! Ikaw! Maitim! Panot! Tagyawaten! Pango! Bungal! At pandak! Ang baon hininga mo!
0: Aw, si madam! Tapig ba para uro utro pa, ma?
4: M-O-R For life!
5: Manong driver?

0: ikaw, birada, nadlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Gayang makalusot, isang walay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Morning, sir! Dade mi diri kay among dakpon tong nagpalasto.
3: Mao gyud ni tama, inspektor. Dakpag yun ang palasto. Kay mo na hinungdan. Ibis ipalit bugas, di na mapalit bugas kay ipatanong gasto. O niya, ibis ipalit gatas, di na kapalit gatas. Ipalit lamas, di kapalit lamas. Mao na ang dakpag yun ang palasto. Kay kung walay ka palasto, walay mo patanong gasto. Dakpag yun na ninyo, inspektor.
2: Mao gani Mang Kanor nga naami diri karon. Kaya mong dakpon imong asawa nga maunay nagpalasto. Dakpa na mga boys.
4: Ma'am, dali na, ma'am.
0: Kanor, imong ipad ako pa. Bantay lang yung kapapriso ko.
3: Damay, ako asawa.
0: Bantay lang yung kakanor.
3: Sir, kadali, inspektor. Maisturyahan ba siguro nato di? Ang akong asawa buhutan kay hinimba kay nawagin nagpalasto. Ang akong asawa nagsigira nagampo. Diba, di mag-ampo na kadarleng? Magluhon pa ganin na panulong sa kapilya kay di ko nagpalasto. Gasolb-solb lang na siya kay mahilig man nag-matquist. Tuloy ka, inspektor. Ayong nakpag akong asawa. Kaywanay mo basa sa kapilya. Tagam mo may anakal. Tagam gahim mo kong kagulo.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
7: Kain

0: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapili ng my only radio. Easy. Nice and slow, kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Mama. Mama. Yang ang pangalan ni Kuya Arthur.
1: Aro paano ka ni Nonoy? Yan si Kuya mo. Pigibong niya ni Papa mo sa motel.
0: Aram ko yan, Mama. Aram ko yan. Eh, yan nga si ate ang pangalan, Inuba.
1: O yan si ate mo, ta. Ura na kaming budget ni Pai mo, kaya sa auto.
2: Ika daw.
0: Mama.
2: Ay, da. Tulong na nga ni Gantibo, Banggina. Turog na, Tibo.
0: Mama. Kaya pala na ko, Tibo. Tanginibo ako rin sa Tibo.
2: Pumulong ka na. Turog na.
3: Si Tibo. Ginibo sa Tibo.
4: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag? Check na check.

0: Dai, dai, dai, dai, dai. Pwede ka na reklamo?
1: Oo, ano to to?
0: Ano man yung lugaw mo man? May langaw niyaw?
1: Ay, nano ka to? Sa bakal mo nga lima kapisos, ano ginexpektar mo haw? Manok?
0: Abaw, pretty.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: ang Changyimichon!
1: Pagkero sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Changyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Changyimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Changyimichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy! Babakal man be spaceship, Choy?
3: Ano, Day? Anong mong spaceship man?
2: Irigalo ko sa bigo ko. Kaya hambalya gapon sa akon, gusto niya na kuno sang space.
4: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes.
4: Aba, in the mood sa duty ah.
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, sibog-sibog-ibeng! Sibog-sibog-ibeng para masudlan! Ah, sibog-sibogin lang. Walo-walo na. Walo-walo.
3: Oh, Mangkanor. Papa na nakulo din ha?
2: Eh, boss. Hapit na. Gamay na lang din, boss.
4: Okay pa ni boss? Okay pa ni boss?
2: Bing, bilang ka rin, Bing. Ano masudlan, Bing? Oh, sibog-gamay. Sibog-gamay. Mular ka na ni. Oh, sit up straight. Hand forward para masulod. Sige, sibogin lang. Sibogin.
3: Turili, maestro. Gamay.
2: Turili, sir. Oh, suli, sir. Suli. Okay. Oh, bugi-bugi. Cha-cha. Bugi-bugi. Mular ka na to ron.
5: Ay, salamat. Humanadyo ko ang pamalingke. Asang bugata niya akong gibit-bit. Ay,
2: ay madam! Tabangan na tigani imong ipamalingke. Ikarga na nang tuloy sa jeep.
5: Dili na, kaya na ako.
2: Ayaw na. Ako na'y bahala. Ikarga na ako. Ayaw ka bala ka, madam. Kay kaning atong jeep. Kusaw pa niya sa uso-uso. Non-stop ni. Dali na ka mabot ng turil.
5: Unsay turil? Pag-unsa makog turil? Nagtaga siya asya man ko. Uya, nganong milarga naman tong jeep?
2: Pagdamay, milarga na jeep. Narito ang iyong mga gulay ni pamanay.
5: Kok na to! Nganong imo man tong gitarga siya turil nga siya asya man ko. Kok na to!
2: Pagdamay, balik na rin! Balik na rin!
6: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: na. Pagpalit na ko ng toyo dito sa Pikas Balay.
1: Ah, tay kanol!
0: Oh, samang ka. Gaya ba ni Mumi uli?
1: Huwamang ganun.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Hindi ako bagay na dapat gamitin. Tao ako na dapat ding mahalin.
5: Hugo pa more!

0: Nong, pwede ko ka pa naog. Dira lang ko sa may ido, oh.
1: Ate, sige, pa higit-higit doon talang diyo, ah.
0: Ay, ano nung man? Ngala ka pa nagpundo, haw?
1: Oh, paano ako sini makapundo? Kung ang tuntong nga ido, hindi man magpundo.
0: Abaw, per.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Pagkanta mong ganin nga kung kaya kadya.
2: Ah, Mang Kanor, big tea na. Salamat, Mang Kanor. Kauno na ako ay mong king.
0: Ah, ano ba? Kauno niya akong king. Kanina akong alas. Ano yan?
2: Salamat, Mang Kanor. Kauno na ako na ay mong alas. Pildi! Tongis na, Mang Kanor!
0: Pandaman, pildi na sa'yo ko. At isa pa, sige pa. Del, del, del!
1: Kanor!
0: Pandaman, ang akong darling.
2: Wala ka, Mang Kanor. Giapos na kasi mong darling, Dre. Di ba nagkasa tongis?
1: Nagdula na po kag tongis, ha? Di ba nag-ingon ko, dili na ka magsugal?
0: Darling, kasi ingon na nag-tongis, me. Okay, mga pare, ready?
3: What a dream or pass! What a dream or pass! What a dream or pass! What a dream or pass!
0: Down ko, down ko!
2: Ay, down ko, Kanor!
0: Darling, darling, darling, pwede rin mag 1-2-3 pasta.
1: Ah, ayaw na! Usik-usik rana sa oras! Ulit tayong Kanor, ha? Pag humana na, ha? Kitagan pa kita gimuon sa balay. Kasabot!
0: Yes, darling!
3: What a dream or pass!
4: Iba-iba ang saya. More! Sa natatanging all hits forever. Ready, set, more! Ready, set, more! My only radio.

0: Inom! Inom!
1: Uy, Mang Kanur!
0: Kinsa ka?
1: Nga nung gahubog-hubog, Mangka?
0: Naglagot, Manggog Kupre. Kay bati kay nignaw ng akong asawa.
1: Unya, kung bati, maghubog-hubog di ka?
0: Mao na sikreto na, Kupre. Basta mahubog na gani ko, pwede nang wapahas akong asawa.
2: Kanur!
0: Panamay!

0: Ergay! Oh, nakitampa mo kay Dayaw? Nung sala ko kay Dayaw?
1: Ano ka ginambalan mo kung nga hipopotamos?
0: Ha? Nambalan ta ka hipopotamos? No, last year ko pa man na ginahambal si mo.
1: Tikay, bago ko lang yung nabalaan ang itsura sa hipopotamos.
0: Abaw! Prete!

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Buti pa ang lapida! May date! Eh, ikaw!
5: Hugot pa more!
6: More hits! More tawa!
7: OMG!
8: Dami!
9: More sa umaga!
6: More! Sa MOR!
10: Managang there's more!
6: More!
10: More! Sa umaga!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Yes, sir.
2: Ikaw ba ko dishwasher ikahurot na yung daghang sabot?
0: Mr. Chong Choy la, yung hugas magong plato.
2: Ah, dili. Ikaw kala sabot. Isa plato hurot sabot. Ikaw makalugi ako negosyo restaurant.
0: Ayaw ka bala ka, Mr. Chong Choy la. Next time, magtipid na kong sabon.
2: Kung ikaw dili tipid sabon, ikaw tanggal trabaho.
0: Ang akong among incheck. Yes, Mr. Chong Choy na.
2: Oh, Pong Choy la. Very good. Limpyo plato pero sabon dagan gyapon.
0: Siyempre, Mr. Chong Choy la. Kanor is my name. Nagtipid na ko og sabon.
2: Perfect, perfect. Kanor, unsa diskarte ibubuhat para asenso ato negosyo?
0: Siyempre lang, Mr. Chong Choy la. Ang mga plato, ipatilapan ako sa imong iro, tuara! Diba? Limpyo kayo ang atong mga plato. Wapay kalas og sabon! Charan!

0: Alas na nar, wala kay kwenta. Agbulag na ta. Unsa may dugayan?
1: Oh, sige. Bulag din mo gusto. Bulag ta. Pero kuhaon ako ang dugo nga gidonate na ko sa imo.
0: Ha? Pwede installment na lang ka, nar?
1: Unsa? Unsa yung pasabot ni mo?
0: Oo. Nainapkin, oh. Fresh pa kayo na, ha? First gift na. Sunod bulan na ang second gift.
1: Pag naman.